0: Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
1: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay, at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 9:04. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8800. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Pinoy Beach.
1: What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: right, there you go. Rob Daniel with Stars Song at number 11 this week, dropping down three notches from last week's number 8.
1: Dream Radio Time. It is now 10:55.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: And you're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: Kasama nyo ngayon si Ate Jercine sa programang Dear Dream Kada and Time Check. It is now 1:52 in the afternoon as of May 30, 2026. Dream Kada's oras na para magbasa tayo ng letter of the day. Kung ano nga ba ang kwento ng ating letter sender? Well, ito ay babasahin ko na.

Dear Dream Kada, akala ko sa pelikula lang nangyayari yung ayaw ng nanay sa girlfriend ng anak niya. Palibhasa ay naging seaman ng anak niya, so may future talaga ang boyfriend ko. Hindi katulad ko na working student pa rin, na isang kahig at isang tuka lang sa kahirapan ang pamilya ko. Bago sumakay ang boyfriend ko sa barko, sinabihan ako ng nanay niya na iwan ko na raw ang anak niya. Ayaw ko naman mag-away sila dahil lang sa akin. So, sinunod ko ang nanay niya at nakipag-break ako habang nasa barko siya. Pero hindi ko pala alam na buntis pala ako. Ayaw ko naman magmakaawa at manghingi ng sustento dahil tiyak na mas lalong bababa ang tingin sa akin ng nanay niya. Malaki na ang tiyan ko at sakto pa na manganganak ako pagbalik ng ex-boyfriend ko. Tama ba ang desisyon kong ito? Katotohanan lang. Nagmamahal, Marivic. Well, Dream Kadas, napakinggan niyo na ang kwento ni Ate Marivic. Napahingi lang ako ng malalim, no? Hindi lang sa ano, welcome back to my voice. Pero yun nga, ang sad ng story ni ate. And humihingi siya ng tulong kung tama nga ba yung desisyon niyang makipaghiwalay sa ex-boyfriend niya ngayon. And buntis pala si ate nung naghiwalay sila kasi ayaw niyang masira yung relationship ng mama ng boyfriend niya pati yung boyfriend niya or ex-boyfriend. Well, sa mga dream caddies natin out there, ano nga ba ang mapapayo ninyo para sa letter sender natin for today na si Ate Marivic? At sa mga magbibigay ng piece of advice, you can send it through our dream text line with these numbers or 91-419-6566. Or you could just comment down below sa nakapost sa ating official Facebook fan page. It is 104.7 Dream Radio Sikat. Comment down then later on when I get back. Of course, pag-uusapan natin yan. Dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Kada.

0: And you're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: Isang pa rin si Ate Jersey sa programang Dear Dream Kere and Time Check. It is now 2:23 in the afternoon as of May 30, 2026. Dream Kere's oras na para magbasa naman tayo ng piece of advice para sa letter sender natin for today na si Ate Marivek. From Miss Lovely, ito naman ang sabi niya, mahirap ang sitwasyon mo pero kung ang desisyon mo ay itataguyod mo ng mag-isa ang anak mo, maaari naman. Pero huwag mong kalimutan na may karapatan din ang ex-boyfriend mo na malaman ng totoo. Sa tingin, ang tanging nakakahandang sa'yo ang pagtrato sa iyo ng kanyang anak. Ayan, nakakahadlang, sorry. Pero sa huli, nasa ex-boyfriend mo ang desisyon kung paano ang magiging pagtanggap niya sa bubuntis mo. Isipin mo na lang, maitatago mo ba ang anak mo or panghabang buhay mo ba siyang itatago sa tatay niya? Pero paano naman ang karapatan ng anak mo na makilala ang tatay niya at para mabigyan siya ng tamang pangalan at sustento na kailangan niya habang lumalaki siya? Kung minsan alang-alang sa kapakanan ng anak ay kinakailangan talaga ng magsakripisyo at maging matatag at matapang ang isang magulang. Angad ko na tama ang desisyong mapili mo para wala kang pagsisihan sa huli. Yeah, that's coming from Miss Lovely. Ako yung masasabi ko lang, no? Tama siya na dapat alam din or aware din yung ex-boyfriend mo na meron siyang anak. Pangalawa, yung sustento. Pangatlo, kung kakayanin ba or kakayanin mo ba na erase yung bata na walang ama. Kasi mag-fall back din yan sa'yo na hahanapin at hahanapin din niya yung tatay niya. Diba? Hindi lahat parehas yung aspeto ng nung sa'yo na okay lang kahit walang ama or wala siyang tatay. Pero deep inside, hindi natin alam kung ano ang iniisip ng bata. Once na lumaki, maghanap ng tatay, is mahihirapan ka talaga. Now, karapatan din yon ng ex-boyfriend mo. Okay? Karapatan din yon. It's up to him kung paano niya i-accept or paano niya i-handle yon. Pero right pa din yon ng tatay. So, kahit na, tama nga yung sabi ni ate na, ni Ate Lovely na hindi lang minsan but oftentimes ang mga magulang ay nagsasakripisyo talaga kahit alam nilang masasaktan sila, kahit alam nila na hindi nila accept o hindi nila tanggap, gagawin at gagawin nila ang lahat para lang sa kanilang anak, which is mangyayari din sa'yo yon, no? You just have to evaluate things, you just have to make a right choice, 'di ba? Hindi naman sa present or hindi naman talaga sa first ang pagsisisi. Nasa huli talaga 'yon. Pero malay mo naman, may plot twist or di kaya may positive naman na outcome na mangyayari kapag sinabi mo yung dinadala mo. And kung kiki-question man niya or ng tatay niya or ng mama ng tatay ng anak mo na baka hindi yan sa'yo or hindi yun kadugo, baka ganyan. Meron talaga yun. Let's be honest, no? Iki-question yung lukso ng dugo or ganun pa man. Kasi nga natagalan, no? Kung confident ka talaga, magpa-DNA test pa kayo, no? Magpa-DNA test pa kayo. And ang daming process ate ang mangyayari. Now, it's up to you to make a decision para sa future ng anak mo at sa'yo. Kayong mag-ina. Okay? Yun yun eh. Ang daming mangyayari. And of course, dun pa sa benefits and then sa pagsustento, ganyan. Hayaan mo na yung mama ng boyfriend mo. Kasi hindi naman siya kasali nung binuo nyo yan. And may sariling desisyon na yan eh. May sariling desisyon na yung ex-boyfriend mo. Okay? Yun yung point eh. Sa inyong dalawa na yon, mag-co-parenting kayo para sa anak ninyo. Do the legal papers, rights at all. Kasi at the end of the day, yung bata pa rin yung concern ninyo. Oftentimes to nangyayari, especially dun sa magiging single mom. Ginagawa nila ng paraan para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang anak. And I commend you for being strong person, no? Na nagawa mong maging selfish, na bitawan yung relationship para lang dun sa relationship naman na na-establish dun ng mama at anak. Pero hindi yun tama, okay? Minsan ina-allow na lang natin yon just to have peace of mind, just to have, you know, magkaroon tayo ng tahimik na pamumuhay. Pero ate, it's up to you. It's your decision to make. Make sure lang yung decision mo ay yung magiging positive or magiging maganda naman yung resulta. But we never know if we never try. And that's it for today. Ang dami ko sinabi, guys. Kasi balik na yung boses ko. Anyways, ate, yun lang yung masasabi ko as of now. And I do hope ay nakikinig ka ngayon at nabigyan ka namin ng steps on how to handle and how to, you know, make things right kung tama man, no? Kung tama man. And then to lighten up things na dapat magawin mo para sa anak mo and para na din sa inyo. Yun lang yun. Thank you so much for that letter. I'll be back for a bit. But for the meantime, just enjoy the mellow music that we're gonna play here at 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 3:03 at narito ang ating dream balita. Bagyang lumakas pa ang bagyong Domeng habang patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea o silangan ng Northern Luzon. Ayon sa pinakahuling ulat, ang sentro ng severe tropical storm, Domeng ay namataan sa layong 875 km silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 100 km per hour malapit sa sentro at pagbugso ng hangin na umaabot hanggang 125 km per hour. Inaasahang sasampa ito sa typhoon category mamayang hapon o gabi. Kumikilos ito ng northwest direction sa bilis ng 20 km per hour. Patuloy na binabantayan ang galaw ng bagyo na maaaring magdala ng malakas na ulan at hangin sa hilagang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling alerto sa mga abiso at posibleng epekto ng sama ng panahon. Ito si Ate Jercine, magandang hapon, Dream Kada.

kayo dyan. Mga emphasis and very nostalgic song. At kung ikaw ay nasa biyahe man, nasa bahay o nag-iisa sa iyong kwarto, yan, magsinti ka muna. Kasama niyo pa rin si Ate Jerson for the All Head Weekend segment. And of course, mga mellow songs tayo dyan, kinina. Ayan, may nag-request kasi ng song ng Bluer song. Ay, hindi naman siya song, pero kinanta, no? Kinanta.

0: ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 4:02 at narito ang ating dream balita. Naglabas ng month ahead forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP na nagsasabing ang inflation para sa May 2026 ay posibleng pumasok sa pagitan ng 7.1% hanggang 7.9%, mas mataas kaysa sa target na 2% to 4%. Ang pagtaas ng presyo ng bigas, gulay at karne, pati na ang pagpatuloy ng paghina ng piso laban sa dolyar, ang pangunahing nagtutulak ng presyo sa presyo. Gayunpaman, bahagyang nakabawas sa inflation ang rollback sa presyo ng langis, mas mababang presyo ng isda at kaunting pagbaba sa singil sa kuryente. Noong April 2026, naitala na ang inflation sa 7.2%, pinakamataas sa loob ng 3 taon dulot ng mataas na presyo ng pagkain at utilities. Ayon pa sa BSP, Governor Eli Remulana Jr. pinag-aralan ng Monetary Board ang posibilidad ng off-cycle rate hike noong Hunyo. Noong nang meeting bilang tugon sa patuloy na panganib mula sa kaguluhan sa Middle East na nagpapataas ng presyo ng langis at ibabang bilihin. Sa kabila naman ng hakbang na nanatiling hamon ang stagflation risk kung saan bumabagal ang paglago ng ekonomiya habang tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pinatitibay pa ng BSP ang kanilang pulisya upang maibalik ang inflation sa target range habang inaasahan ang suporta mula sa fiscal policy ng pamahalaan para sa sektor na pinaka-apektado. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang hapon, Dream Kada.

We still marvelous. Labagas na dito core, I'm a diva one more. Pag sinabi kong gawa, bakla bilis. Sa paligid ang dami mga toxic. Napakibasa ako, ecstatic. Ecstatic! Fantastic! Maglalakad ako sa EDSA ang track.

Direct lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!

0: Road tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests. Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 5:04 at narito ang ating dream balita. Nagpahayag ng mariin na pagtutol ang China sa desisyon ng Pilipinas at Japan na simulan ang maritime border negotiations. Ayon kay Foreign Ministry Spokeswoman Mao Ning, idinakla ang China ang delimitations negotiations sa pagitan ng Japan at Pilipinas bilang illegal at walang visa. Iginiit din ng China ang kanilang exclusive economic zone at continental shelf sa mga katubigan sa silangan ng Taiwan. Sinabi rin ng Chinese official na naghain ng solemn representations ang China sa dalawang bansa. Ginawa ng China ang pahayag matapos i-anunsyo ng Japan at Pilipinas noong Huwebes na sisimulan na ang formal na pag-uusap para tukuyin ang maritime boundary ng isang economic zone at continental shelf. Ito ay kasabay ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa kanyang state visit sa Tokyo. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang hapon, Dream Kada.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Available sa mga branches, Heat Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Dream Radio Time. It is now 6:27.
1: Like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha late. I don't know.

0: Bro, musta na?
1: Ako, kigalagap pare.
0: Oh, yun, timupod.
1: Oo, ngayon. Ako, Nuya, may Porsche. Porsche, yun sa'yo.
0: Hi.
2: Hello.
1: Pare, wala na yan. May papalitan lang ako.
0: Okay, pare, wala problema.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Dream Radio. Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.